iba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Talaga, talaga.
1: Kamalik.
0: Dawa na sa tabi, malam ka na. Talaga, sige na tabi.
2: Tawag sa tagos.
0: Mag-isipog ba tabi? Mag-isipog.
3: Panay! Panay, naka-MOR ka?
2: Day, panay, naka-MOR ako.
3: Aw! Ang pag-una, kung naka-MOR ka?
4: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Labi ang ganda sa akin. Jubi, ay!
2: Ay, paliho ko may tulutulo sa mga chichiria, boy!
3: Eh, baby, ang chichiria!
2: Patay! Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah, layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo! Hawid labo na kay Bobuelo na! Woo!
0: Hoy! Biran, grabiran eh! Sundagan! Mubritikan mo yung headlight!
2: Hey, boy! Pag-sitbet mo na, boy!
3: Oy, sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po niya, oy!
0: Wah! Itsan ako ng pagkaon sa inyo, dawatan kamute!
2: Agay! Agay!
0: Wala mo niya sound trip na ako din ay famous biyahe kay Dagatron Rabako. Oh! Lain ba lang ako?

0: Yon, kung sa'y pagtonis ko ah, bastos nga tao, palautot ba sa kaasa na lang?
1: Buti na ipagyod ka, dungukay na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko, ay kung yung pasangil eh, mubalhin ko sa prunset me, pamasangil mo ha.
1: Wow!
0: Namatawa mo sila.
1: Huwag ka lor! Nainiobertag sa'yo mong lubot!
0: Pao ba? Pao na lang!

0: tays. Maka-ons na stas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida kag inyugbang nga bangro.
2: Abaw! Puwerte!

0: siya baka.
1: Tabangi ko mang kanol. Tabangi ko. Nandunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor.
0: Oo, Tosh. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.
3: About Perte Testimonial.
4: Ako gali si Merlin. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binaging kumaganda ko bala. Nagpawala lang ko. Amag ko, hindi ko na sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamas ang caller. DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Amag ko, masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko ibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila, galing mga lyrics ko. Hindi galing sila may problema, ako galing may problema. Sa konsent to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong gid nga salamat sa MOR. Labi na gid kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon nga friends. Abaw! Perte!
5: Bow Perte!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Salamat na humanadyo kong type sa kong mga report. Kapulyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ani. Nabiyag na akong ikaon, kaya pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag, magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manenig among opisina. Ah, okay na. Naimyo na mong kusbaho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Nice office.
3: And this is Mangkanor, our staff. And, Mangkanor.
2: Sir, gawas sa mo.
3: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimahulad yun. Sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mangkanor, pag may naman ito na humantong kalsada dyan sa office, anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosta sir, naiilaga. Naipatay ilaga. Muna akong ipangita. Ganiha pa kung mawibitawin ko nga ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Huy, Mangkanor, piuhi na ha. Pataulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitaon ang maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, silapat. Nakalusot na yun ko. Panabi, nakautot na po ko.
1: Mangkanor!
5: Mangkanor!

0: Tay, karaming blasang mo ng klase kay ina. Gitugloan na kami sa maayo nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayo ko na muna. Gitugloan na ka mga kung paano magtaho sa tigulang.
2: Bawari man, malam. Nahambala nang gigitugloan ngayon kami.
3: Uy, ayambot na lang. Kamang ikarun.
4: Puwerte!

Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagam sa man ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang Imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.

Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagahil akong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakag istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Tigawang nako. Sa pagtanaw ni mo nako. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo kalag na ko. Ayaw ko yung ginapag-istorya. Fe!

0: pre, nang problema, may nung nagpangasubo kagi daw.
1: Ah, problema, gitbreaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, nung gina problema, da, pre, nami ganin na piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, kaya pre, eh. Tako kaya pre nga problema, tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Ay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more! Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
4: Hugot pa more!
5: There's more!
6: More!
5: Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate! Extra rice pa nga!
0: Wow! Ang sarap magkamay!
2: More!
0: Sa

0: Langgaban. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Ano yung magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!
4: I belong to...

0: bayad po.
1: Pero yan din 50.
0: Isa lang po, estudyante. Nursing sa BU, kakasakay lang.
2: Ang kaarte kan babaeng ini.
1: Tiyo, bayad!
2: Pira ang malining 500.
3: Sarosa na. Keep the change. Siman ini. Minababa pa sana.
4: Wow, muna sana. Oo ni Tiyo, bayad kuman.
1: Pagkukal. Pira yan ding san rimo.
4: Tulo! Iiba mo yan na nurse, kinaya na siman. Keep the change man. Galin kadlan, milwan pa sana.
5: M-O-R for life.
6: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Musa tanghali, super sarap na lalasap.
7: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
5: More sa tanghali.

0: Pwede ka bakal brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oo. Do itlog sang manok. Pero fried miss, ha?
2: Abaw! Puwerte!
3: Salong pang fiesta.
4: More sa tanghal.

0: let me be me. If you let me be me.
1: There's more sa tanghali.

0: Hugot pa more!
1: Teka lang! Pahinga muna tayo! Pagod na ako eh!
2: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo!
3: Hugot pa more!
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Oy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingkis ako, ha?
0: Oy, Tisa, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumukay mong sayal. Murarabag kang dilingpik, latunog pa, ha? Klaro kang sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, oy, madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot, bumukay na yung sayal, burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis!
1: Sige, oy! Mag-ilis na lang ko! Kanor! Kani! Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling, manong nagsut-shoot, magkamubo kayo? Mamalingki lang ka, magsut-shoot ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis! Mura na ba kang din sa piyot, magsikag-shoot-shoot!
1: Muka, oy! Mag-ilis na lang ko, be!
0: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilog ko. Nag-sleepless ka lang, gumro ba kay kag-ilog na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa mukha, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo magproblema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto perme. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt. Nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O sige, mulakaw na ko ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
0: Darling, kanali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!
2: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware. Stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Tagpila din yung room.
1: Ano siya rin mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, ha?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.

0: Nay!
1: Pai!
0: Nauna yan ang mga lunog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit Bagaso Siga dyan.
0: Oh, so gwapong dakuluan lawas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Nasa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadukob ko siya. Kaya ba niya si Besh? Kaya ba na siyang mencho? Papa! Di ko na higibuhan ko.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako sa ni Kenneth.
3: Glupag!
4: Glupag!
0: Glupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: naghambal ang driver sa iya nga mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog manaog ba kamo?
2: May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo mag-drive sa jeep mo?
4: Bow! What the?

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
3: Boy! Boy!
4: Mangkanor!
3: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghanang bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusig kong pare niya, naguli sa probinsya. Monang, kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
4: Mangkanor, basig, si makasabaan ta na ba? Una to, ah.
3: Boy, daon sagong ka. Anong makasaban? Amigo kay Miss Tagiana Balaya, kumpare pangibay. Ako lagi manubagan na basta. Kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
4: Mahala ka man kanura kung nagsuguan eh.
3: Ako lagi pasalig anak. Usa, wala naman ang kasalig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare?
4: Ay, kung pare-pare ha, di ha?
3: Ah, pandami. Isiga na mata sa kong pare. Pila pa na ang aping. Nasuko na di.
4: Mangkanor! Nanong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka manangit!
3: Ha? Unsa'y talong?
4: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamisa? Ako ang na!
3: Uy, ganong naaman ni mo mga talong diri, pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawag ganin ang utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man kuhan eh. Pagpag kong kakaunan eh. Kaligo na nga kong boy. Bawag ganin magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ako na kong boy ng mga hilabot. Eh, katilaw ganis ko ba? Nawarag ko pare.

0: Oh, imo ta kilala. Si mo pre man. So, na kailom-ilom. Si mo pre, subong parati si mo puti, no? Ano ang sikreto mo pre man?
1: Ah, pre. Simple lang pre. Huwag man na iya sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo ah. Bala mo sa una may lap-up ko pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko na lang tutog ng maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko pre. Bileb, bileb, bileb ah. Puti-puti sa akong. Dokano ko pre no?
0: Ayabaw. Puti.

0: Mahal daw kaya sinduman kay Charlie Ding.
1: Awin da mama, madiklom mo ba nga? Bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahat di. Kaibamon sa imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Patakakag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Wakong ipadulog. Outside ako lang buo ko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man natin noon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo ipang angkas mga jin-jin nila.
0: Tutukin ako naglugot-lugot yung makasabihan kay kanda ko. Talina ko, magsumbagay na lang siguro tayo mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor! Eh, dito na katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo! Musukol na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung kong respeto?
0: Wala yung respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, sumbaga ko! Sumbaga ko! Dara, o doon na kayo ko! Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor!
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor! Hangin na yung mahigo!
0: Kung naitiman na ni mo to, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Ilisi na patanong nila! Ego! Putalo! Putol!
0: Uy! Balik na rin! Hindi ko balik sa pututan eh.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
5: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
6: More sa hapon.
7: Ang pinakamasarap
6: na everything on it radio show.
7: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
8: Easy.
6: More dance.
8: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
8: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
7: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow. More sa hapon na.
6: More.
8: 3
6: to 6 p.m.
7: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Really? Bunyag itong mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kayo muya man? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang. With only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Esteban, uragong ka sa pistahan! Permina!
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: Puti pang bulaklak, sinising hot, ikaw.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sika!
1: Bala?
0: Ano naman na? May kuskwa di.
2: Parang ikos mo yan, pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sige ang pangunas.
2: Grabe. Anikos ko ba ka narugsan? Anikos ko, baragan mo andyan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intindi yun. Pagparagi-agian sa na yan.
0: Kanigoan mong pale.
2: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sana dito. Pagbalik ko dito, manggilan sa panama ko.
0: Kalat yan ay, pale. Unong panama ninyo?
2: Uto baga dito, inulas na balaw. Chusy man kaya yali si Miming. Bukan man basta-basta. Kamo pale, unong panama ninyo?
0: Kuwang ma to pale, crispy pata.
2: Ha?
0: Crispy pata pale.
2: Kaya mo pala. Kudawa ako, bagay duido. Mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.
3: M-O-R! More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.
5: Wala na kung ibang hihihi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Marika din bataka! Marika din!
3: Tay kanon! Unsa man!
2: Bagsak na po ka sa mat, bataka! Kailain nga matangin mong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Nanti ka mag-study ka!
3: Unsa, tay kanon? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, tay kanon! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tekanor, kuya Uway, makadungog na ko. Tekanor, nakitaan ko taga. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ikaw makadungog din rin napita. Ikaw gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
3: Tekanor, tumagasak ko ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung bata ka. Hinagot na makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagot ka madungog din rin napita. Hinagot ka signal din rin aside. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.

0: Sasaya pa!
1: Pag fully loaded ang kasama.
0: More sa hapon!

0: Miss, papaklatad na bilansang. Ang uno lang, mga 2 kakilo ah.
1: Sorry, sir ah. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? Ay, pagpaniraan na lang kamo.
1: Abaw, perte.

0: feel at home and be entertained. Pugaran Hotel Resort and Casino. Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran. Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities. Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan. May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan. Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum. Pugaran Hotel Resort and Casino. Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan katulad sang panggingi. Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang. Pakalay sang sigay, pauwak sang hulo nga manok, kag tintin bika. Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
1: Rock.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon ba ka o dili?
2: Ana.
3: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Kusa mo na yung katol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok. Hinayon lang.
1: Sige.
0: Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pa yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani akong gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami yung kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Dito yun. Kaligil ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagunsa mong kadina! Mahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hey, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa yung lami?
0: Dali, nagpaibot akong uban. Kay katol kayo, gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ngano dek ako'y mo ibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Daling, katol naman kung kayo kong uban. Wala pa mang kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di na ka magpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, pawanta ka. Alidre.
3: Turn your radio up.
4: You are listening to
5: Mix of Rock.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hugot pa more!
1: Titulo ka ba?
2: Hindi. Bakit?
1: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
3: Hugot pa more!

0: Magitan ganita ni ma'am, ba't yun yung ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka, Balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyang saan man yung mapagpangaturungan mang kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.

isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, sige kumakig. Gamay-gamay lang ganing kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginag stoplight. Tapos nagdiritsyong isa ka driver ba? O grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa ganing gambal pa ko sang hasta sa nga gambal ko sa kagulingod ko nga daw. Daw hindi naman itama. Di para makalma lang ko, ginbuksan ko radyo ko. Tribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Ilan daw ako makapamati, kabalan ako kakalmado. Bala na yung simo ako. Di sa gani, tikalon ako na mag-drive. Basta namin sa piling. Kadang importante, ginyaw, ay naku kabati nga daw naghambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR ah? Mga DJ, sabi hindi bastos baba eh. Abo na daw mahuya ka nalang balawa. Ikaw bala naga, guwa bala sa baba mo itong mga dinimonyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, Pirte!
1: Bao Puente!
2: More Saka Beats!
3: Let me take you now!
2: My only radio plays
3: More Saka B Express!
2: More Saka B!

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Use dedicate in a sentence.
2: Use it!
1: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong didikit yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a bee.

matipang manok, may itlog. Ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayuha lang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun o? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong bakuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanur, na may iro, oh. Kita kasulod dira.
0: Hadlok magkanang iro. Di lagi na mamaak.
2: Kusay di mamaak. Mamaak lang, makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makanur, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya, di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo makakilang iro ha, tanawag, galaway-laway na o.
0: Ilagi, ako pa'y kunhunin mo, sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Di lagi na mamaak ang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang ako. Okay, okay, sige, okay, okay, okay, okay.
0: Ah! Madami, parang nga kong kumpare.
2: Magkador, punong ka, di mo makakilang iro. Ipaak pa lagi ko.
0: Saan palagi doon ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumba? Siyempre, upaak doon na. Madama, magkano. Tulong din.
2: Magkano, magkano. Ay, ko, biyay, magkano.
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health. But protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, wabakan ni batik hangus dia, dong? Ha? Wala man, naglingkod naman ko dari. Amo ba? Gahapon pa mangguka gadagandagan sa akong huna-huna.
1: Ay! Rula! Ana!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More Sa Gabi Express.
3: More Sa Gabi Express!
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Dok Kanur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud koy mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa akong kaugalingon.
2: Mao ba? O sa mapigibutang imo sa imong suwat?
1: Wa pa ko kabalo dok. Kay wa pa manggod ni abot.
2: Pagamay.
3: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More Saga P Express on my only radio.

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Ngan ta nagkakaturo ganig di sa klase ko?
1: Ay, mahimo kong kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
0: Nata suibaday nangiturog a berdaw.
1: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
2: M-O-R For Life!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gog ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsay isog dire? Tumagbo! Kinsay isog dire? Atubanga ko ninyo si Mang Kanor kung isog mo!
2: Uy, Mang Kanor! Ayaw pag maui-maui dire
3: ha!
2: Diyan!
3: Ay, si Mang Kanor! Kupo, tagi-tagi dire, Mang Kanor! Bak, isog-isog ka di ha!
2: Relaxan ba?
0: Buy ko! Isog ka dili!
2: Dili!
0: Daraman dahi na! Kinsay isog dire? Gawas niya! Kinsay isog!
2: Hoy! Sabak ikan tiguaga ka ha? Ako isog dire. Nga naman, palagka.
0: Madamay, isog dire nga na ni.
4: Nga alok ka Mang Kanor. Pagita pag-isog. Mo na ni mo.
2: Li abanta ka be. Isog ka ha? Isog ka? Isog ka?
0: Dili sir. Isog ka.
2: Nga naman liya.
0: Tara, ubanta. Mangitatag kalawan. Sir, talawan liya. Tara sir, mangitatag kalawan.
2: Oh, naaram na. Tara, mangita tagdalawan!
0: Kanagyo, sir!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako gali si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akon. Kaya balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag balang nga pinkaw? Hindi ni mga taglong kay nagatiko langit. Hasta subong ganit, the wife ko nung biya mo kay tinawya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, ay, ingkaw ito mo, piyak na kamot pinkaw ah. Basip lang ko na suyaan, tas yung chicks ako. Pero so, umbisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko na sa kamot kong katiko bala. Nami kitang epekto ya kay mga duro, buwakadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa to tiko, sumong nagauntay na siya. So kanami kitang epekto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabyanan ko. Pailang patay, babay ko kay doko nami lagi hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay ganil. Ah, babay, babay. Amo na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sang ulo ko do hindi ako kapangalot mo amo na gani nga manami gid ang epekto sang Maninoy Wonderlana.

0: para que se oyan en la ciudad, ¿no, man?
1: Ay, para el sacón en la blospra.
0: ¿En la guina que se mo maxulatao?
1: Pues de guina y no hay cumple maxulat, que te iba a lan bapre, me y no hay man magbasang en la blusco.
2: ¡Abao! ¡Puerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Tumutirada, danlok pa sa okra.
2: Ako na good ni.
3: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor.
4: Hello. Hello, boss.
5: Oh, ang saman ka nun?
4: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong anawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kikalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
5: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
4: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
6: Sayaw,
4: sayaw kita.
6: Sayaw, Makanor.
4: Kada dyan, party-party. Asa
6: mga
4: chicks niya, mga chicks. Maraming
6: chicks, nakaraming
4: chicks, Makanor. Turun ka nun, alkahamis pa. Fancy arms. Kada say-say kita. Pinabudos pa imo. Imo pa'y budos.
6: Makanor, nag-bring yung cellphone, oh.
4: Madamay, nanawag ang akong amo. Mga brother, kadali lang.
6: Oh, asa mo ka? Asa mo ka, Makanor?
4: Magawas ako. Tumagosin ako na yung tawag sa akong amo. Kadali lang yung kayo. Hello, hello, sir. Hello.
5: Hello, Kanor. Asa magkakaroon?
4: Hello, sir. Nahalagay ko sa balay, sir. Gitakigan. Diyo ko, sir. Wako kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lahil. Diyo kay ko paminaw, sir.
5: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko. Kaya kumusta na ako yung kondisyon.
4: Salamat, diyo kay, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako. Makajuti na ko, umas, sir.
5: Ah, sige. Ayaw lang kay buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
4: Bye, sir. Nakalusot yung kasa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
5: Oh, Kanor! Abay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
4: Padamay, ang akong amo. Boss! Lagi kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dali. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
5: Oh, maumba! Ayon sa duty sa Lunes, Santo Viernes, ha?
4: Ah, maumba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
5: Suspended ka, kanahanap ka!
4: Padamay!

0: Hani! Ibutis ako sa'yo, Hani!
1: Ibutis mo!
0: Hani! Mag-impact ka na! Nanalo ako sa loob!
1: Nanalo ako sa loob!
0: Nanalo ako sa loob! Mag-impact ka na! Nagagagali yan! Dalihin mo lahat yan!
1: Dalihin ko lahat
0: mo pa rin itong bag mo dati na binigay ko sa akin! Dalihin mo yan!
1: Magamit ko to, ah!
0: Dalihin mo to, actually,
1: hinagamit mo! Dalihin mo na gamit mo!
0: Hindi, yun lang ang nadalihin mo!
1: Oo!
0: Dahil! Layas ka mag-isa! Lumayas ka doon!
1: Doon?
0: Doon!
1: Di ba pwede dito dumaan?
0: Doon! Di ba pwede dito dumaan? Doon! Lumayas ka! Kapag naman ang mukha mo! Lumayas ka na! Wala kang kwenta! Wala kang pwede dito sa bahay! Lumayas ka na! Sige, lapit! Layas ka! Kapag makita pag mukha mo!
1: Pwede ko nasama to! Sama ko to!
0: Saan ko na ako? Nababae ka nila?
1: Hindi ako nababae! Ako ginagawa nila ng lalaki!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Korakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima ka bilog ang expedition. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akong buhok. So problema gid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderland, tigin haplasan ko sang mga tatlo kaan law guro to. Ako pagligad sa mga pila pagid ka inadlaw, natumbuan sang buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka, sa subong may buhok mangyapon. Taho mang agi kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang pala ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo na. Ito mo na yung mahambal ko, ang Maninoy Wonderland, na huwag ni may makaperde, ya. Nibisa na, ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw, tanan nga masakit na ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderland na.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah. Mas aguruge.
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata!
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo an, tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear. Dai man na maraot sa pagiging para uma. Mariyan na trabaho.
0: Iyo nga ni ko ta. Ang problema ta, garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo kada kaya karabaw.
2: Lasa niya, Padi Mulyan! Pagi! Gigri pa! Itutumba ka dyan! Itutumba ko yan!
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutumba ko yan!
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw.
3: For life! Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More sa gabi.
3: Just the way it should be. More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
4: Hugot pa ma!
5: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang ref. Inabalang may nakitaan ka nga sunod lang sang ice cream. Ang ending is da, gali ang unod.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas! Gid ako ah, kadako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko ng mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yung problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala mo na problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaiyon na ba yung kaiko? Murang bubuto na gina kong itmigim sa kakaiyon. Asam siya? Ah, padamay. Lakman ang siya. Kaiyon na kaiko. Si Turo? Si Turo? Murang dahil lang check sa sulot sa siya. Bugay-bugay gini si Turo ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw pututa ka hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong bidso kong kaya para kapapunta sa skandal.
0: Payo ba? Kabob paminawan ninyo. Tinawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gina lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lamik ang chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. May, akam dito yung nagturo.
2: Grabe na makmakan mong Kanor.
0: Relax na mo dahil na ninyo gilab te.
2: Di na pwede. Dapat busunod tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
4: Sikaran ko eh, ala.
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagan! Pagkabagan!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunabog na kay Chicks din ang kitala El Toro!
2: Usay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
5: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority nito ka para lang mo hits din eh!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
6: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. May go ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Oh, may guway kami na. Sagtong guway pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Nakurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Daw kisagani halosun ko kakita mo. Pero sa tong nakabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini. Kin testingan ko dayon kay ti. Atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod epektibo gid man. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tuwag tukasulay kay sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagid ko sa may makita? So masulay nagid ang akong pananawan. Kasi gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kaya hindi ko kakita. Nag-recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa kapi.
3: More sa kabi.

0: Pren, ano ng aeroplano? Nang nag-ikis-ikis ng Lupadya Preao?
1: Eh, la, pren, ano? Ay, basi ko na may diferensya ng aeroplano ni pre. Arere ang stewardess, oh. Miss, nanon ng aeroplano, nangigandra ka pa imo, hala ko pukupo na sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
2: Ay, hindi pwede, sir. Kamon siyang piloto.
3: Abaw! Puwerte!

0: Bastos kay kamay.
1: Ha? Diyos sa manta ka?
0: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Ana.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kaging imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawa sa niya! Oo, kagdadlok ko rin mo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor!
3: Suka Mangkanor!
2: Huwag ko madlok sa kong asawa! Tanawan niya mga sanina! Ipanggawasan ako!
3: Mangkanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga brag, huwag din ipangpinte ko ni Alia!
3: Isunggang Mangkanor eh!
2: Kanagod ako yun din yung idolon kay dili ko under!
1: Hay Kanor! Anong gikatag mo na ni mo ko sanina din ha?
2: Pandamay, ang akong asawa!
4: Hala! Sa Mangkanor!
2: Darling, gigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok na magod dito, narimaho.
1: Hay Kanor, palusot na yun ka ha? Palayasan ako nimo din, he?
2: Wala, darling, ay.
1: Aw, anak ba? Pagtarong ha?
2: Isugga gina ko asaway. Pangtas kay batasan, pangtas pinag dagway.
5: Kanor, tumingin mo na mag-anina, isugga.
2: Ay, kamo niya. Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Kurang kong tiger, pero na-trainer. Kung si Ander, over ko sa kahadlok.
6: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sun-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka isang doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero sang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana, ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga ako ganyang epekto sa lawas ko. Kay sadto sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero sa nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana, nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkita ng sugar ko, nagdamo pagkita. Nahulat-hulat ko na gani nga maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mo kung tagpilaso mo ang kilo sang sugar. So, napamatundan ah. Nga masyado gid ka epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Joy. Paano mamalaan kon ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may atubas ng portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? No, kabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na, day. Hulatan na lang ang magwa para balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: ikaw, birada, danlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: I'm going back someday. Kawat me, oh bro, bayo.
3: Mutang na ako na yung sa kabasong mantika na sila misa. Tama-tama, magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako rin sa balay. Yuhaw, mako eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri isa ka baso sa lamesa? Naaraman ako itong ibutang ano, nawala man. Wala man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
2: Ay! Pandamay, aga kong ugagan.
4: Kanor! O sa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to. Kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabayo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto nyo ko din mo hiluan, kanurang ka.
2: Ma! Wala ti kang hiloan. Tama-tama rin po ninong kagmantika sa kabakso para mo islide.
4: Mo islide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot ang almoranas ng siging utok?
2: O gani ba? Limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes!
5: Aba, in the mood sa duty ah!
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Anong masakit mo sa ang way ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa way ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ko kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo ko. Blat ka itom, gid. Sunlog ganit ko sa mga amigo ko nga balin ako, no? Choco na batok o batok ng choco. Ambal ko, hulat lang ka mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong nga liog. Aba, pila ka minutos lang. Ginuk! Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kundi dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala na ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala na ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko no do Ninja Turtle ko. Haha, perti. Tama maghambal ko nga sila nga. Epektibo gidi ang Maninoy Wonderlana.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Syempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Sus, oy. Oh, gano'n naman po. Samo kayo. Tana, na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
1: Ana!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Dahil

0: Pre, kita nakang X-Men, pre.
1: Oo, X-Men. Paborito ho ganyan.
0: Ah, naibawa na ni mo, pre, kung sa'yo apelido ni Beast.
1: Ah, apelido ni Beast? Duwa ay kumalo, pre, aw.
0: Kwan, quit. Beast, quit.
2: Tabaw! Puwerte!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: lang. Sugatang kakakaroon ha. Maabusin na lang ko kung naaran ako sa trubang balay nyo.
1: Oh, bang! Ati, okay ha. Sige, ano salak yung dalon mo?
0: Ay, busina lang.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
1: Nye!
2: Maride!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Tawag lang kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Baw na napila sa gid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit sini. Dahon-dahon, dahon sang balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ganit testingan. Awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland. Abaw, pratik-epektibo kay Gagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto na yun. Naghabok ang akong Tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng Tuhod mo. Di ba katapos naging utod ng Tuhod ko? Ati, si guwapo kitang ipikto kayo nga. Huwain isang pila sa akong Tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid Tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Porte!
0: Dag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okidoki doki dogs.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ang Janggi-Michon!
1: Pagkato sa likado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janggi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janggi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janggi-Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ara ko mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iya nga paghigugma sa akon, wala man pahuway.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessie Bell. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.
5: Hugot pa more!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oh naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
8: Easy!
6: Oh, di ba?
8: Kapiling my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko di, ha? Ang obra ko, ala ko nalipot bala sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nag-aandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argit. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sang, Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag baon ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo dira to tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin bad news ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido dira tambis may buko-buko sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo gitang epekto kay nga nadula. Nadula ang kinadtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumaylo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti para nga hindi kitaon ang kinadtan sang ido sa akon nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers!
3: Mangkador! Bala ba ka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag maminagutan na. Huwag sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
3: Mangkador!
0: Oh.
3: Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako, kayo!
0: Uy! Usa ka dyan sa ako?
3: Murag drum!
4: Wala ka sa akong lulo! Ako lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako gamuti.
4: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
3: Oh, dako agi dai oy.
4: Unya ikaw Mang Kanor, so may gama sa mong lulo.
0: Wala ako lulo nagbuhi ra matog bitin.
3: bitin gamay la kay Mang Kanor.
4: Lulukay.
0: Oh, lulukay tod pero mabta na lang kaghapon, di pa niya mamakita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
3: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
4: Tuasa na, oy.
3: Atik naman lang, Mang Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
3: Di namin mo to lang istorya, ha, Mang Kanor.
4: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na iyong buong ulog iyong kamote kay putlan ako na akong bitin.
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon, naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit ka ng pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana! Ah!

0: Mama! Uy! Kita yung ading drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Oh, ini karabaw? Karabaw ba ganyan? Karabaw ba ganyan, no? Masarigo, no?
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Oh.
0: Ika yan. Ika yan, renewing tayo ka.
1: Ako, big drawing mo.
2: Kaya na! Muli ka na, Mahino! Muli ka na, Mahino! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Botitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa katawa nga mahilig sa sounds, sa sound system, patukar lang na magpaupas kani kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na iya, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot, tugit ang dulungan ko sa speaker, kay gusto ko ganun ako doon, ano katunog, kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ko kabati, bisan busina sa jeep. Gani, bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ko bati. Why? Nagikumay batian. Pero may nagrekomendar sa akon sa bulong, Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gin man. Kay pagpatulo ko pa lang, after mga isa kadlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga Banwato. Away na ko kadto, ay na ko tiyaga pang lakya ko din. Kaya nga, sad ano kalayo ang paupas. Sa balay pa lang, bati una, shadok anting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain ako nakakadto kay Bation man sa kalinog. Magpaupas to. Wain naman ako nakakadto. Bation, sablay mo. Pati ng mga radyo ang gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatindaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa ng mga chismis ganun sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kagrinahon. Batian ko ah. Gagsiranamo lang mo. May taghol sang ido. May hunay sang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Uy, pagikuya tinulugan. Ha? Pero tigay niya epektoy kay nga ah. Ah, tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan. Pati kinahambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Timo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Recomendado. Aprobado. Sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
5: Hugo the more!
6: Ready, set, more! My only radio!

0: Galing ako din sa asawa ko.
1: Oo.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na misis mo.
0: Hindi din. Kabayo yung pumayat eh.
2: Ah,

dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, kabalo ko ngayon ka maging master aning in English ba? Unsa English anong punuan?
0: Ang English sa punuan, wood.
1: Ingon sa mong teacher kay Tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng profesionalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sang way ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Sang way po ko nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang la unod ko na blaga kurog-kurog ko dugit amatan din nervyos na ano klase balatian nga ga kurog lang maghigda ka na kong labi ba pwede nga kurog-kurog lawas mo unod mo nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana nagtumara ko ba kadali sa epekto ya kay 5 seconds pa lang ha isipon nyo 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon sa una nagkakurog-kurog ako pero subong na-paralyze ako ha bilog ko nga lawas hindi ko na maulag. Amo na tawa, tama na katawai, tama na ka linong sa ako nga pag ginawi kay nga. Kigda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas. Steady na lang, steady na. Ang higda na lang ko, ulo ko lang na pwede mahulag. Oo, tanaw, maglikis to, likis ko wala. Mga tango-tango, amo na lang na kayo kay moon. Kaya nga, na-paralyze to ang bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko, epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
6: Hugo the more!
7: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbabain. Ngum no nakainom kami. Ay na, mangibabain.
2: Nye!
3: Maride!